na la. Adang tayo pagay. Biya lang paling banting na ni Kandahin Siban. Maninantam tayo pagay. Tada-tada virus, hati human meta pneumovirus ataupun XMPV. Siha dap man o tada-tada itam ni kanhin mirak biasa. Si tadang mambeza na man o virus sa lahabe, sama da common cold, sama da influenza ka, sama da COVID kenanan. Ay kagak okun hati, mungkin ika teknikan, teknirak, te pratengak, dela rampok nuna ay ka ga alang lebih serius oklaan mungkin te sesak nafas te rasa lemah ante tenaga mungkin ika ngangan laju cepat mungkin te daun hengam benda hati ay den darang lama di menging daun hengam ha wheezing nuna nariha lebih serius lah ay ha terok laan ataupun te komplikasi na mungkin kadang gak pneumonia. Gak pneumonia, asma kak mungkin bertambah teruk. Ataupun hypoxemia. Mudah hati.

0: kae kami sing ai bangan ngae anyo ngae antu buso
1: anyo ang antu buso ang